0: Maryam Usman Nagadu dauke da labaran kasa.
1: A labaran za ku ji wata kungiya ta shigar da ƙara a gaban kotu tana neman hana shugaba Tinubu tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2027. Babbar mai shari'ar kasa ta sanar da manyan sauye-sauye a kotun koli domin inganta ƙwarewa da gudanar da shari'o'i. Gwamnatin tarayya ta kungiyar manyan malaman ma'aikatan jami'o'i na kasa sun rattaba hannu akan sake duba yarjejeniyar shekarar 2009. Assalamu alaikum barkamu da kasancewa cikin labaran kasa na yau talata 15 ga watan al-muharram 1447 bayan hijirar fiye halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidaita 30 ga watan yunin shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki 46 kenan da sace gwamnatin dalibai da malamai a makarantu da ke kauren Musa kauyen Musa da ke karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno da kuma karamar hukumar Oriri a jihar Oyo har yanzu wanda aka sace suna hannun masu garkuwa da mutane yayin da iyalansu da al'ummomi ke ci gaba da jiran ganin an kumbatar da su cikin koshin lafiya. Muna tunawa da waɗannan dalibai da malamai da aka sace tare da goyen bayan kira-kiran da ake domin daukar matakan gaggawa domin tabbatar da an kumbatar da su tare da hada su iyalansu cikin koshin lafiya. Yanzu ga cikakkun labaran sunana Maryam Usman Nagado. Kamfanin Buwa ya karyata rahotannin da ke cewa ya gabatar da tayin sayan kashi 70 cikin 100 na hannun jarin kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas. Kamfanin ya ce ko rukunin kamfanonin Buwa ko shagunansa ko shugabansa Abdulsamad Rabi'u basu taba yin wani tayin saye ba kuma basu taba tattaunawa a kowane bangare kan wannan batu ba. Buwa ya bayyana wannan rahoton da aka wallafa a wasu kafafen sada zumunta a matsayin ƙarya tare da cewa labarin bai daidai da matsayinta da ayyukanta ba ko wata tattaunawa da taba yi ba. Kamfanin ya kuma kira ga jama'a da kafafen yaɗa labarai da su yi watsi da wannan ikirari su kuma dogara ne kawai da sahihan bayanai da ake fitarwa ta hanyoyin hukuma da aka tabbatar. Ita kuwa kungiyar Obedient Movement ta dage cewa sunan Peter Obi zai kasance a takardar zaben shugaban kasa na shekarar 2027 a Najeriya duk da wasu hukunce-hukunce da kotu da suka shafi jam'iyyar NDC. Kungiyar ta bayyana haka ne yayin mayar da martani kan sabbin hukunce-hukuncen shari'a da ke shafar NDC. Shugaban kungiyar na kasa Dr. Yunusa Tanko ya ce hukuncin kotun bai kamata ya sanyaya gwiwar magoya bayan kungiyar ko 'yan Najeriya da ke neman sauyin shugabanci ba. Tanko ya yi zargin cewa matakan shari'ar da ake dauka kan NDC na da nasaba da siyasa ne kuma an tsara su ne domin raunana 'yan adawa gabanin babban zaben shekarar 2027. Sifetan 'yan sanda na kasa Tunji Diso ya bayyana cewa tsaro da tattalin arziki alhakin kowa ne inda yake jaddada cewa cigaban kasa na dogara ne ga cokamkan zaman lafiya ga kwanciyar hankali. A cikin sakonta ya murna da mataimakin Sifeto Janar na 'yan sanda Victor Olayile ya gabatar a madadinsa a taron shekara na biyar kan masu daukar ma'aikata da aka gudanar a Abuja. IGP ya bayyana cewa rundunar 'yan sanda na kara karfafa haɗin gwiwa a bangaren kasuwanci ta hanyar amfani da manyan bayanan sirri wajen kare muhimman kadarorin kasa yayin da ya yaba bangaren masu zaman kansu kan rage tashin hankali ta hanyar samar da ayyukan yi. Ya kuma kira gare su da su kara tallafawa kokarin gwamnati ta hanyar saka hannun jari a fasahar tsaro ta zamani da na'urorin sanya idanu da kayayyakin sadarwa domin tabbatar da ingantaccen yanayin kasuwanci mai aminci. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tabbatar da cewa ta fara baiwa jam'iyyun siyasa da aka yi wa rijista lambobin shiga tsarin tantance 'yan takara na intanet domin su tabbatar da sunayen 'yan takararsu na zaɓen shekarar 2027. Sai dai an rawaito cewa jam'iyyar NDC ta dage cewa har yanzu tana cikin jerin jam'iyyun siyasa da aka yi wa rijista kuma tana sa ran karɓar lambar shiga tsarin domin fara ɗora sunayen 'yan takara. Majiyoyin jam'iyyar sun ce NDC bayan kammala zaben fidda gwani na shugaban kasa majalisar sarayya da gwamnoni da na majalisar dokoki ta jihohi na ci gaba da kokarin samun lambar daga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC. Ya zuwa jiya jam'iyyar ta karbi lambar shiga tsarin ba saboda matsalolin da suka taso sakamakon hukuncin kotu da ya bada umarnin soke rijista. Ana sauraron labaran na kasa da na kitari daga nan Aryo Radio da ke kamita 93.1 a zangon FM. To anan ma dai jami'ar NDC ta dauka kakara kan hukuncin kotun tarayya da ke lokaja na makon da ya gabata wanda ya umarci a soke register jami'ar. NDC ta ci gaba da nana ta cewa har yanzu jami'ar tana matsayin jami'ar siyasa na doka ta amince da ita duk da hukuncin kotun da aka yanke a baya-bayanan tana mai tabbatar da mambobinta da mabuya bayan ta cewa hukuncin bai kai matakin soke register jami'ar ba. Ta yi magana a Abuja jiya kakakin jami'ar na kasa Osa director ya tabbatar da cewa jami'ar ta riga ta dauka kakara kan shari'ar. A nasa bangaren sakataren jami'ar na kasa barista Ikenna Enekwezu ya bayyana cewa kotu kawai ta soke wani hukunci na baya da ya umarci INEC ta yi wa NDC register. Yana mai jaddada cewa ba a bayar da wani umarnin rushewa ko soke jami'ar ba. Kungiyar kawo sauyi da wayar da kan jama'a ta shigar da ƙara a gaban babban kotun tarayya da ke Kano. Tana neman hana shugaba Bola Tinubu tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2027. Kungiyar na zargin shugaban ƙasa da gabatar da takardun shaidar karatu da na hidimar ƙasa na bogi ga hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa. A cikin takardar masu shigar da ƙarar suna neman kotu ta ayyana cewa Tinubu ya gabatarwa hukumar zabe ta ƙasa INEC da takardun shaidar karatu na jabu domin tabbatar da cancantar sa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa shekarar 2023. Haka kuma sun roki kotun ta ayyana cewa takardar shaidar jami'ar jihar Chicago ta Amerika da aka dakatar aka gabatarwa INEC takarda ce ta bogi domin haka shugaban ƙasa bai cancanci tsayawa takarar shugaban ƙasa ba. Ita ko babbar alƙaliya ta ƙasa mai shari'a Kudura da Kekereke Okun ta sanar da wasu manyan sauye-sauye da nufin inganta sauyi da ƙwarewar aiki a kotun ƙoli. Ta bayyana haka ne a jiya a wajen bikin bude makon shari'a na shekarar 2026 da kungiyar lauyoyi ta ƙasar Lagos ta shari'a. Babbar alƙaliyar ta ce nan ba da jimawa ba kotun ƙoli za ta fara amfani da tsarin kula da shari'o'i na ƙasa wanda zai baiwa kotu damar yin shari'o'i ta hanyar fasaha tun daga lokacin shigar da su har zuwa yanke hukunci. A cewar ta, sabon tsarin zai taimaka wajen sauƙaƙa bibiyar shari'o'i da rage jinkiri da ƙarfafa gudanar da harkokin kotu da kuma inganta gaskiya a tsarin shari'a. Tana mai jaddada cewa ya kamata fasaha ta taimaka wa alƙalai wajen gudanar da aikin su ba tare da mai gurbinsu ba. Gwamnatin tarayya ta wato da kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa sun rataba hannu akan yarjejeniyar sake duba yarjejeniyar shekarar 2009 a jiya Litinin. Wannan yarjejeniya ta kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin gwamnati da kungiyar SANU. Ana ta bangaren shugabar kungiyar SANU Comrade Muhammad Ibrahim ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta fara aiwatar da yarjejeniyar. Da yake magana bayan kammala rataba hannun, Ibrahim ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wani babban cigaba mai tarihi.

Gara fasa ta leya. Assalamu alaikum mutanen gida. Sunana Haji Abdulkisu ne, Yarubawa ne kamar inda kuka sani. Na gaya muku na taba aikin nurse kafin zan koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin taimako al'umma. Ko sai mun yi gara fasa bai daidai ba, amma mutane ba su bar ni ba, saboda mutane sun ce to a lokacin suna so su tara kudi su zo su ci gara fasa na bude sabon shago. To amma mun yi sati biyu kawai ne. To mutane sun ce ayi hakuri adan taimako ayi musu. To gashi na leya yanzu za mu fara wannan gara fasa rana 10 ga watan June, that is on the 10th of June zuwa ranar 30 ga watan June, shikenan an gama kwana 20. Allah ya ba mu sa a zo a shi wannan gara fasa uku tokos. Na gaya muku na canja shago, ku dena zuwa Zungeru Road, na bari Zungeru Road, yanzu ina Airport Road shago na ina kalan gidan mai AA Rano a bakin titi ga hanyar sarkin yaki, shago na ina Bayan Brigade haka. A zuwa same ni, na gaya muku wannan gara fasa akan abu biyu kawai ne. Na daya shine su mata wanda sun je biki sun yi amfani da bayan gida mara sabta haka, wanda bayan wannan abu za su dinga ji alamomi da yawa a jikinsu, wanda kuma sai sun singina akan ruwan zafi kafin su ji dadi jikinsu. Kin san ba zan yi anyi magana da duka abubuwa suna gani ba cewa a jiki. To na ya muku da kisa muna sai da shi 40,000, amma yanzu kawai a zo da 16,000 shine complete za a baka komi da komi. So ku zo ko ku kira ne a 0315516138, ko na maza wanda soke haki iyali yana bashi wahala, a zo na gaya muku akwai magungunan da za a bashi komi da komi suma 16,000 shine za a biya a cikin wannan gara fasa. Na gaya muku ku kira ni a 0315516138, ina sofofi wanda kuma ba su ayi a tafiya ko su hawo bene ko kuma su yi dogon tafiya sai sun zo na takalmi zai fadi a kafansu, wanda kuma ba za su sani ba. A zo da 16,000 insha Allah a cikin wannan gara fasa wanda za mu fara on the 10th of June to 30th of June, rana 10 water June zuwa 30 water June wannan shekara 2026 shine za a gama shi. Abubuwan da kana ji ba za mu yi muna fada ba, amma kawai in an zo shago a zo a same ni, kai mace ko yara a kawo su ko namiji ne, ko kuma na gaya muku akwai wani sabon magani na maza wanda na saraba insha Allah, in kun zo za a gani shi komi da komi, ba wani abun da za ku siya kuma bayan wannan 16 an hada komi da komi a ciki in Allah ya yarda. A zo a same ni a nan Airport Road nake, Airport Road shago na ina kalan gidan mai AA Rano, yana kalan gidan mai AA Rano a nan wajen brigade wannan babban gidan mai.

To cikin shirin da ko kuma cikin labaran da muke dauke da su zamu cewa ana sa ran fiye da magoya baya rabin miliyan akalla 500,000 da wani abu ne za su kalli gasar tseren mota da za a gudanar a Britania da ake walakabi da Silverstone a daidai wannan lokaci gasar da ake kira da Britain Grand Prix da za a fara a mako mai zuwa amma kafin nan a cikin gidayar wasan cikin gidan mai rike da tarihin duniya gasar tseren mita 100 yar wasa Tobia Mosin ta bayyana yanayin da take ciki kana da kuma yadda ta tabbatar da cewa ba ta cikin matsi a daidai wannan lokaci musamman a gasar da take gabatowa sai labarin da ke cewa yar wasa Emma Raducanu tuni ta janye daga fafatawa gasar Wimbledon da aka fara a jiya tun gabanin fara gasar a bangaren maza kuwa mai rike da kambu na daya kenan dan wasa Yannick Sinner shi ma ya fara wasan shi da kafar dama wasan da ya sha da kyar kenan a yammacin jiya masu ruwa da tsakiya harkar kwallon kafar kasan nan sun buƙaci kulawa ta musamman ga masu horar da ƴan wasa na cikin gida bayan da aka amince da yarjejeniyar dala a 200 kenan da za a ringa ba sabon ko kuma a sabuwar yarjejeniyar da za a ringa ba mai horar da tawagar Sufa Eagles Eric Chell kenan waɗannan ma da waɗannan da wasu daga cikin labaran suna nan a cikin shirin idan kun gyara zama

To ma da labarin mu fara da wannan labarin sai inda zamu cewa mai horar da tawagar ƴan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na nan gida Nigeria Solomon Aliyu ya bayyana ƙwarin gwiwa sa na cewa irin bajinta da ƴan wasan suka nuna a gasar tantance ƴan wasa ta hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsallen ta gida Nigeria AFN gabanin tunkarar gasar da za su halarta ta kasashen rainan Burtaniya alama ce da take nuna cewa ƴan wasan na gida Nigeria za su yi abin a zuwa gani a can birnin Glasgow na kasar Scotland Solomon Aliyu wanda ke jagorantar shirye-shiryen ƴan wasan guda 29 da aka gayyata zuwa sansanin kasa bayan kammala gasar tantancewar ya ce yana da yakinin cewa tawagar ta gida Nigeria za ta nuna bajinta kenan a daidai lokacin da za a fafata a waccan gasa za a gudanar da gasar ta Commonwealth a birnin Glasgow na kasar Scotland daga ranar 23 ga watan gobe zuwa ranar 2 ga watan Agusta kuma ana sa ran wasannin guje-guje tsalle-tsalle za su kasance daya daga cikin manyan bangarori da tawagar ta gida Nigeria za su samu lambobin yabo tsohon mai horarwar ya bayyana cewa gasar tantancewar ta kasance wani muhimmin mataki na farko a cikin shirye-shiryen tawagar yana mai jaddada cewa ƴan wasan suna da damar yin abin da yafi haka a lokacin da ake fafata gasar Aliyu ya kuma yaba wa ƴan wasa masu tasowa kamar ƴan wasa Miracle Ezechukwu Chidera Ezeko da kuma Chigozie Rosemary inda yace suna da makoma mai kyau a bangaren wasannin guje-guje da tsalle-tsalle musamman a bangaren wakiltar gida Nigeria kana suna kokarin ƙara inganta aikin da masu horarwar ƴan wasan a radin kansu suke yi na ganin cewa an ci gaba da bunƙasa al'amuran wasannin su ta bangaren basira da fikira a nan gaba mai horarwar tawagar ta Nigeria ya kuma yaba masu horar da ƴan wasan inda yace sun cancanci yabo saboda kokari da sadaukarwa da suke yi yayi matukar farin ciki da ganin abin da ƴan wasan suka nuna a daidai wannan lokaci sai dai a ƙarshe ya ce har yanzu akwai sauran aiki mai yawa domin tabbatar da cewa ana ci gaba da kulawa da waɗannan ƴan wasa tare da ba su cikakken goyon baya domin su cimma cikakken nasara a idan duniya kana kyawawan sakamakon da suka gani a yau lokacin da ake fafata wasannin tantancewa kenan ya ce goyon baya da gudunmuwa ne da suke samu daga hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasa da kuma hukumar wasanni ta kasa baki daya haɗin gwiwa da suke yi da su a daidai lokacin da abu makamancin haka ya taso a kasa Nigeria Mai rike da tarihin duniya gasar tseren mita 100 na tsallake shingiyar wasa Tobia Musan ta bayyana cewa tana a daidai wannan lokaci ba ta fuskantar wani kalubale ko kuma matsin lamba kasancewa tana cikin kyakkyawan yanayi a daidai wannan lokaci Tobia Musan ta maimaita tarihi mafi kyawun kokarin da ta yi a wannan kakar wasa ta tseren daƙiƙa 12.28